Angan ang buong bar no mangsak, siya nga rumanawas no mangsak. Siya rumanawas sa umay bubong. Ah, kail mo niya tananarang kitsira nung gataan na susakay menuna. Lasa kan zul sa opong rantik, lasa kapatang sa hulapen nga. Siya sa mga kasnatin rin, kibut na hinangahat penin. Hanaw ako rin niya pa ng ikar na laki sa afsan laban. Pero kuste na maharnin niya ako. Huye!

Sia, sei ne kasin maziata. Sei ne ne ne lafen rano. Alau lata ne ingle ka kofi tau fahava na rewa. Kindru eto kufe. Fan sinstiz kapanga vona fu. Arni umbiate ya asfad rano. Dur ka kundu. Rekundu masa boni. Nus masa ka kulafen. E kulina rin zay ako lafi niya me. Hey, ang ay ako lafi niya tuwi. Sayro ito uwe kalalaw chuta ka. Sa mandi am niyan rin, kena marna.